0: Ni mena no pa chichita pa mokin, ni wa ke sa mokin. Oi wai.
1: Oi wai. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.